0: So, emi mo ilu kan o. Ilu ti mo n so yi. Ilu arire mo se oni won pe. Ti e ba de ilu yi. Eku oke bi eku eye oke bi eye. Koda, omo eyan. Ko dun bi omo eyan mo. Ogbogbo le kokoko bi oju eja ni. Ni ilu arire mo se won wa lo wa won o wa o won wa lo ba won o ba koda won tun rin sa sa sa won de for no fun su won ri su ko wale ni ilu arire mo se ohun gbogbo le kokoko bi oju eja ni awon ara ilu yi gbogbo igba loko won gbe soke ti won si n bere wi pe ojo wo lo da ade won ti ba lokun bayi o ara orokun ara oro ade mo ka bi si olodumare nilu arire mo se awon gangan ni omo alaso ti n wo akisa akiri awon gangan ni omo eleran ti won reran je mo o egogo loko ti won sa je kiri igboro ha ilu olola be ba de ilu yi ilu arire mo se gan won pe ni ilu ti nsan fun wara ati fun oyin won ri wara je debi pe won ori oyin fi enu o kaka ke won je didun kikan oni won je ije ku je ni won sa kiri igboro ti won se nti bo enu won tani yo ada won ni ilu arire mo se tani won rojo ti won fun o tani won fe gbe ejo ti won tolo ha nilu arire mo se ohun gbogbo le kokoko bi oju eja ni be ba gboro lenu omode te tu fi oro wa agbalagba lenu wo orin kan na ni won jo nko bi oro oro ti won so bi orin o na ni ebi o ebi o ebi o ha ta ni a se ti o dariji won ni ilu arire mo se be si re abi won le re pe se lo ba nle yi ni won la won ni oba o nje ke a lo ko oba yin won ni a ri ni se ni lo ko oba won awon ijoye yin ko se won ririn ajo ni boba yin o ba ti e mo nkan to yo se sawon ijoyo wa le ba soro won lawon ijoye gangan se kawon o mo tan mi mo ni won o fe tan won ni awon ijoye awon gangan ni afaimo ni se ni awon ti won tun sun mo ba yin afaimo ni se ni ni won to se ni baale baale won ni won po lo bi ogun olohun won ni ni ilu awon ipele meji gan won wa ninu ilu won lawon kan ile pupa won nge won lawon kan ile alawo ewe on lawon nge nti won o to mo ni adua yin ti gba nge ti ni won lo ni pele meji un te si ni won po awon si ni won sumo yin lese kuku awon la soju yin won ni paga ki mo so be mo ki a lo de won ni asoju ke awon o lasoju won ni abuju eni je la won ni awon bale yin abuju eni je ni won ke aloko won won la won gan ni ase ni tan ba ni daro to igba na loro won sese wa ye mi daada pe ogun ti n ja won ogun nu le ni ina ti n jo won ina abi aso ni tani yo agba won nilu arire mo se o tọ mo teko leti o fere gege mo gbera o di ilu Nigeria mo lo sodo eyan temi eni temi eyan bi nba ti ri won inu mi a ma dun eya to si igo ijọbọ orun ti won ti ni o la won fe mo de baye bi ologo lo si ya mo le olorin kan lo korin oni sebi ile ologo la wa le oloye le kan so ninu mo jo won gbowo ijo soke to mo tun wa ri nkan kan ti won tun te si bi ti a so won logun o ti wa ye mi o ti ye mi o ti ye mi letter to jeun o ti ye mi daada o daada ebi yin ajo wa nu to oloye le kan so ni
1: baba
0: eku ojumo sa
1: eku ojumo sa
0: ara o le bi
1: adupe fọlọrun
0: se bi le ologun le san le
1: ko si nkan meji ti mi fi ojojo temi wa kiri ko se ori te ba wo logo to wa la aso mi
0: ijọbọ run won ko sibe
1: p se mo tun mo p yen
0: se p le le abi
1: p ni
0: emi na lo le iwe
1: p ni
0: okay se p ni
1: paradise
0: fabius ọlọrun
1: paradise
0: paradise ni
1: leyin yen mo se nkan to kan mi
0: won emi o ti e le koro si yin lenu nte ba ti so na be lori ko ba mo je p
1: p
0: le ti ni p lori
1: emi ni mo wo p de ni mo ri
0: okay p leyin ri
1: orun mi la so wa nkan ti o ba ni lara aso mi la ba mi ri
0: okay nte yin ba so ni ka wo mo gbo abi
1: alaso temi
0: ke se nta ba ri
1: alaso temi se p le mi ri
0: pile
1: eyin le ri q
0: sugbe mi nkan temi ri o
1: ani p ni emi ri
0: pile eyin ri nbe ti ni pile ri o
1: pile
0: o na le nbe ti ni pile ri o oni p na ma mo pe yin
1: ko se wala oni paradise e wa so ton oni paradise
0: paradise straight
1: straight
0: a yesu e se wa ni gba ijọbọ lowo ni o
1: yesu
0: to paradise le wo abi p ni ele abi
1: p ni mo gbe soju
0: mo ti e
1: p ni mo wo sorun
0: ona paradise
1: paradise tu ko sara aso e ko ju re ara ile
0: mo mo pa awon ara ile na nwo ni ori facebook wo ti ri pe p ni
1: se mi awon to wa nle
0: gadagba gadagba re ni won wo lori facebook
1: yo awon to wa nle won ri ran jaba lo kila wa ri kila dama. Ta mo ko lo wa loyo. Bo se wo we yen. Ah, won ba yin fa bi kila apostle re fe so.
0: Okay. Iro won ti e ti le ri ju pi gan te ri lo.
1: Won pi na ri. Pi na ri. Para ise ile orogo.
0: Okay.
1: Leyin yen. Ma pe mi so mi o sin le.
0: Iyen
1: ni ka lo.
0: Okay. Nje ti so ba ni si pe pi ni. A ti gba pe pi na ni. Bo ti le je pe ni be nbe. Nje ti ni pi ni.
1: Mo ke teyin ri o. Iye to wa lara aso temi. P. P for paradise.
0: P for paradise.
1: Taba fe fi ti ede ti a ti a.
0: Abi.
1: A ni P for paradise.
0: Abi e ti yo P re seyin ni.
1: Mi mo bi te yo si o. Okay, I need to rule ka ro dada
0: o. Okay.
1: Boya yin de fi oju nu atoju waju. Se we leyin
0: aboju mi papi re ni. Tori mo riye.
1: Se we leyin P.
0: Okay.
1: Ha lo kan.
0: Okay.
1: Se mo emi ko si duro lori P. E ti fẹ́ wa sípẹ́lì paradise lọ nìyẹn.
0: Tí èsì àwọn agbára kan ló ti yọ pí kò
1: lè rọ. Agbára kan agbára kankan kò lè yọ pí ni paradise tèmi.
0: Tọ ẹ bá ń kí àwọn ara
1: rí. Ẹ kú ojú mẹ́rin ara rí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ọ̀nà tí wà nìyẹn láti rí wípé nǹkan tó wà lẹ́yìn kò gajú ara lọ. Nàìjíríà ò rẹ́rìn-ín. Àwàlẹ̀ amúra wa rẹ́rìn. Tàbá ní ká wù bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe yìí, èèyàn kan máa lejú kiri. Tẹ́ wá dẹ̀ ń lejú kiri, blood pressure ń dé nìyẹn o. Oògùn ẹ̀rẹ́ ti wọ́n, Ọlọ́run jẹ́ àmọ́, Ọlọ́run jẹ́ àwọn anẹ́pìn inú ẹ̀.
0: Àmì Ọlọ́run.
1: Ẹ ṣe tẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, ọ̀làlẹ́kan sàn ni ara paradise ló ń kí yín láàárọ̀ yìí.
0: Tọ́ ẹ ṣeun ojú òní tìyín o, olóyè lẹ́kan sàn ni ìmọ́lẹ̀ ayànnà of the whole world tó jẹ́ wípé wọn ò ní méjì tí wọ́n lé ju ìjọba ọ̀run lọ. Tọ́ àwa náà ìjọba ọ̀run là ń lé a sì jọ dé ìjọba ọ̀run náà ni láṣẹ olódùmarè. Tọ́ akíndọ́ wa ń pa yín lẹ́rìn-ín.
1: Tí mo ṣàmì fún yín. Ìfẹ́ tí mo ní sí yín ni mi ìfẹ́ débò yẹn kí n wáyé tí mo ṣe ń ṣàmì.
0: Èmi nọmba wá àwọn ti kọ́kọ́ tèmi bẹ́ẹ̀.
1: Bóyá lẹ́fún lẹ fẹ́ sọ èmi nọmba wá. Ibi tẹ ti rí wá yẹn mi lẹ́ ń parọ́ o. Bóyá ilẹ̀ fún yóò wá méjì kò yé yín.
0: seyan meje a ma gbe number 1
1: eh gbo kete bi so se mi le ri 1 se
0: kayin o to mo dego ijobo orun le meeting day
1: and she ri 1 te bi so
0: kayin o to mo dego ijobo orun le meeting day
1: eh gbo te mi se and e 1 te ri yen se mi le ri 1
0: okay
1: 1 kan wa bi kan tun tele eh wa fara bale ke ri pe meji ro ba nbe e kan le ti ni ko bere si ni dun won di di gbe fe mi ni
0: won gbe fun yen re
1: number yen wa
0: won gbe fun yen ton
1: o se ken kori ahun yin
0: o ye ko
1: ma je mu 30 olorun ma je mu 30
0: e ma woru in ba yin wa in ba yin wa engineer kan ti o mo ba yin produce orin yin
1: emi si yan ti wa
0: ke ti wa
1: emi si yan ti mi le share gbogbo nkan ti mo se buru buru se mi
0: okay
1: lori ijoba ara ni
0: lori ijoba
1: ti ba de BBC ara temi
0: se mo ko ni won ko lorun
1: se mo ko aye ni mo se ni pe afi ti mi si yen ba to wa
0: lati orun
1: ti ifiyan yen ba to fara han
0: ifipaya
1: yen ba to jade ya o wonu studio lo
0: tolorun ba yin so pe omo mi o
1: ayanfe mi o
0: wa korin fun mi o abesi
1: olorun ade fiyen
0: abesi olorun
1: le ara igba ade fiyen
0: to eya ara ile atuni ka para wa lerin ni o tori pe kini eyin oro Nigeria yi eyin a mo fi yo na ni titi ti ayowo fe kun se mo wi pe gbogbo wa na la n reti ojo ayo o si ye ka bere si mo yo ayo hun lati asiko I lo tori pe emi tin roye wi pe Nigeria yo da ilu yi ilu olola ni ilu yi ilu tin san fun wara ati fun oyin ni nigba olohun si ti so wipe ke o sewo awa ti nigbagbo wipe ko ni sewo odun 2027 odun ayo oni fun gbogbo wa lasi olodumare to o la to fi gbe oko gbagede oselu de laaro tun ni ibi ta ti wa bere re awon kan won pe wa ni ijejo won bere oro lowo oloye lekan san ni won si so wipe ka so be ka ba be o na ni ye omo luabi e mo gbagbe o abe ti gbagbe ni be ba

Eka san o. Akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni Konga Agbon Magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin saju egbon awon koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo tin gbe igbese lati fikun okun ton ti akitiyan alakale eto daabobo awon ile eko ton ti ipe fun akoso eto osuna Obasanjo soro wipe atileyin ti on se fun atiku o ni asise eleyi to tobi julo ninu osilu ohun orilede Congo se akosile arun ebola to le ni egberun meta atabo eniyan mesan gbemimi meji delogbon miran si farapa ninu ikolu Russia si Kiev ninu iroyin ere idaraya lagbaye iko egbe agbabolu agba oje lobirin ti Super Falcons won ti setan fun iko egbe agbabolu Zambia Madugu o foro na lede ni bayi egbo iroyin na lekunrere Ijoba apapo orilede yi sise lojo awon ilana ati fikun okun alakale eto abo lawon ile eko to fi mo ajosepo ile eto se pekipeki pelu awon ajo alaabo ati idasile alakale eto idaabobo awon ile eko jake ijadu awon agbegbe ijoba abile to je 1,497 niye minister fun eto eko omowe Tunde Alausa lo safihan eto na lana ode yi leyin apero pelu awon igbimo asofin to nri si alakale eto abo lawon ile eko eleyi ti asofin oji usokalo to je alaga won Alausa wa ro ijoba apapo lati safiranse owo odasi eleyi ti won nilo fun amojuto eto na lati ile ise ijoba to nri si oro eto osuna sowo si ile ise ijoba to nri si oro eto eko lati ba ri aridaju pe imuse eto na lo bo ti e Gege bi minister ti se filede ileise ijoba na won tin sise pelu ileise oludamoran pataki lori oro eto abo orilede yi to fi mo eka otelemuya ajo DSS ileise omo ologun orilede yi ileise olopo orilede Nigeria to nti awon ajo alaabo miran lati le ba sa agbekale alakale le eto yanranti fun eto idaabobo awon ile eko o wa salaye bi eto na bo ti se koja itujade sita awon iko alaabo nikan ṣugbọn to tun ni ṣe pẹlu bi won yo ṣe mo odi ya awon ile eko ka to fi mo ipese awon ina eleyi tin lo itansan orun imudara omi ati ayika to fi mo gbigba awon osise alaabo sawon ile eko ati igbejade awon ohun elo imo ero lati ba fikun okun amojuto Are teleri Olusegun Obasanjo lo ti foro lede lana ode yi lori asise nla eleyi to se ninu ipinu re lati yan igbakeje are teleri Atiku Abubakar bi eni ti won jo koworin dije ninu eto idibo are todun 1999 Obasanjo soro na nilu Eko lakoko iforo wero pelu Charles Oputa ti awon eniyan mo si Charlie Boy nibi eto afihan iwe ologbe adajo Chukwudi Oputa Are teleri ohun to nsinlu pelu Atiku laarin odun 1999 si 2007 o lo ti safihan oro lori wipe botile je wipe ko si olori ti ki se asise lenu ise o wipe ipinu ti ohun kabamo julo o ni bi ohun se yan Atiku gege bi igbakeje are ati wipe to ba je wipe ohun ti mo iwa re tele ni ohun ko ni yan Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lánàá òde yìí lo ṣiṣọ́ lójú àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́jọ ti àjọ tí ó mọ̀ ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tó wáyé ní SCL àti ìyàwó ta àjọba àbílẹ̀ oríire ní ọjọ́ 15 oṣù 5 ọdún 2026. Àjọ náà tí ọ̀jọ̀gbọ́n Mojid Owóadé jókòó alága rẹ̀ ó ní wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní gbọ̀ngàn ìgbìmọ̀ aláṣẹ tó wà ní ọ́fíìsì gómìnà ní agodi ìlú Ìbàdàn. Iṣẹ́ eléyìí tí gómìnà wá gbé fáwọn àjọ náà ó ní láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ rí lórí ohun tó rọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé èyí tó ṣẹlẹ̀ ọ̀hún tó fi mọ́ ìdámọ̀ àti ìtọ́ka sí àwọn ohun tí wọ́n bá kẹfin tàbí àlàfo tó bá wà nínú ọ̀rọ̀ náà tó fi mọ́ àmọ̀ràn lórí ìlànà láti bá ṣàfikún okun àti akitiyan ètò ìdáàbòbò àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ń ti àwọn agbègbè ìlú kí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ bá wáyé mọ́.
Makinde o wa fun won ni ose merin pere lati fi pari ise amurele na pelu pe afikun akoko yo wa lati ba ri aridaju pe gbogbo ibi to ba ye oni won gbon ni yebe yebe Awon alase leto ilera ilu Congo ni won ti fidi e mule wipe arun Ebola ti onka re ti ju egberun meta atabo lo ona sakosile re pelu apapo onka ile eto ga julo lati igba ti ibujade arun na ti bele lorilede ohun laarin odun 2018 at odun 2020 gege bi akojopo iroyin ti gbe Ebola ohun lo ti gbe mi awon eniyan to ju egberun lona 15 lo ni ti butoro ile adulawo laarin 50 odun pelu bawon alase ilu Congo se kede lana ode yi wipe onka ti se egberun meta atabo oni won to fidi e mule lawon agbegbe marun pelu akosile awon egberun kan ati abo niye to je eniyan to ti gbe mi ti onko ohun si roke siti egberun meji eleti won koko sakosile re ninu ojo 15 osu keje ni nkan bi osu meji leyin ti won se ikede bujade arun na awon alase abele na ti safin oro lori wipe ikolu russia si olulu ukraine ni kiev o ti gbemi lenu awon eniyan mesan pelu awon 28 miran ti won farapa ati bi ikolu ohun bo ti se ba awon ile je to fi mo bo se sokun fa ina ni ilu ohun awon iko ile si isele pajawiri ilu ukraine won foro lede wipe ikolu russia o ba ile o ba ilu marun ni kiev o si gbemi lenu awon eniyan mesan tun ti awon 18 ton farapa lara awon na lati ra awon omode merin ewe ile ise alaabo ilu russia awon na safihan oro lori pe awon ti se ikolu silu kiev ati bi won se foju sun gbangan awon ologun tun ta awon ibo miran awon alase wa soro lori bi awon meje mo ti jolo nipe tun ti awon merin la ti won farapa nilu danitsk nilu kiev nebeti ogun logo ile tun ti awon oko ti je bibaje ati bi eniyan meji miran mo ti se jade laye ta awon mejo si farapa nilu solomiansk leyin ti ikolu na to ba ile alaja marun Olori ijoba ilu India Narendra Modi lo ti foro lede lori bo se ti darijin awon to se ifehonu on to si fi soro ko ba ko gbe si ni akoko iwode ti awon odo lewaju re eyi to duro bi idojuko oselu si ijoba re oro re ohun lo waye leyin ti egbe oselu CJP seto iwode nilu New Delhi ati awon ilu miran lori bi iwe idanwo bo ti se lu foro jade sita gege bi awon ile ise igbon safefe se fi lede orisirisi fọnran awon olufẹ onu ona o lo safihan ebi ti won tin soro ko ba ko gbe si olori ijọba ohun to nti bi awon alatileyin modi se nbu enu atelu won lori afefe nigbati awon olopa won ti gbe igbese lodi si awon toro kan to nti bi awon alase se pe ki awon oju opa ayelujara bi meta ati x ki won yo awon fọnran na kuro loju opo won modi wa toka si pe asise awon odo ki se ohun to ye ki won gbe igbese ofin le lori sugbon ohun to ye ki won yanju nipase igbese antoni sona ni ninu iroyin ere idaraya lagbaye akoni mo gba eko egbe agbabolu agba oje lobirin ti super falcons iyun justin maduko on lo ti se ikosegbe kan awon oro ko ba ko gbe lori ilana ati igbese re leyin ti orile ede nigeria fidi remi ninu idije wafcon sowo iko malawi o wa n duro lori wipe awon ti se tan wayi fun ifigagbaga ile ti o waye loni kojo iko sambia maduko on lo ti wa labe ifugunmo leyin ifigagbaga ile ojo osegun nibe ti won ti padanu sowo iko egbe agbabolu scotchers fun igba akoko ninu itan idije ife eye awon obirin ti le adulawo eni odun mokanle ni ogota na lo fidi e mule wipe awon ololufe awon ni eto lati bere ibere lori ilana to nti igbese ti ohun gbe sugbon o wa toka si pe ohun ni akosile pelu iko na o tun salaye oro lori bi eto yiyan agbabolu re koju iko malawi bo se ni se pelu bawon agbabolu na ti se fakoyo nibe igbaradi pẹlupẹlu ijakule ohun maduko safihan pe inu awon dun ni buba ipago awon saju idije eyi ti won yo gba koju iko egbe agbawolu sambia
ati bo se sapejuwe re bi ifigagbaga eyi ti won gbodo jawe olubori re eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si ijoba apapo siso lojo awon ilana tuntun lati fikun okun alakale eto abo ile eko to fi ma ajosepo pekipeki pelu awon ajo alaabo ati idasile alakale idaabo ba won ile eko ni ti ibutoru awon agbegbe ijoba abile to je orin le ni 1,097 ni ye are tele ri olusegun obasanjo lanu ode yi lo sapejuwe ipinu re lati yan igbakeje are tele ri atiku abubakar gege bi eni tanjo koworin ninu eto odibo are todun 1999 o pe asise nla ele eto n se ninu ijobo ohun ni awon alase eleto ilera nilu congo na fidi oro mule wipe onka irun abola o ti ju 1,000 atabo lo tonti bi won ti ri pelu bi akosile re bo tun se roke ju ti akoko ibujade arun na laarin odun 2018 ati 2020 lo awon alase abele foro lede lori pe ikolu russia si oluulu ukraine ni kiev o gbemi lenu awon eniyan mesan awon eniyan 28 miran si farapa pelu awon ile to baje tonti ina to seyo nilu ohun inu iroyin ere idaraya akoni mo gba eko egbe agbabolu agba oje lobirin ti super falcons justin madruko on lo ti gbe oro kubakugbe leyin ti won so si lori ato ati ilana re segbe kan leyin torilede nigeria fidi re mi sowo eko egbe agbabolu malawi pelu ami ayo meta si meji ti won gba inu idije wafcon ati iduro re lori wipe awon ti setan waye fun idije ti eyi ti won gba loni kojo eko egbe agbabolu sambia eji lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo atunto ati kika iroyin na lo waye latowo oye olorun adegoke erarapo mo wa lawon ojo opo aye lujara wa gbogbo wells radio 893 bakana e ba wa nife kesi ba wa pin kaakiri lojo opo ikani banidore facebook wa Wells Radio 893 FM fan page. Lori itakun agbaye wa www.wellsradio893.com. Fun awon iroyin eleyi to ba soju yin te fe kan si wa lori e kan sinu kulu ikoroyin jopo wa lori number yi 091 6893 2000. E seun te n gbo wa o. Olorun yo boko fun yin. E ku ikale.

0: temi lorun se mo le
1: to ma npe ni red kini
0: red flag ah ha e je ngbo latodo kun moda
2: ti eyan ba fe wo eni ti o ma ba rin rin ajo ife ire anjo igbeyawo eyan gbudo fi ara bale dada nitori pe ka pade eyan lekan le meji a le fi di iwa eni mule nipa se be o sese ki a pade eyan loni ko wuwa omo luabi sugbon ti e ba ti rinrin ajo yen lo iwa ti o wa lare gangan ti ko se fipamo se mo pa awon yoruba na no ma so pe efi ni wa ko se fipamo ni igba te ba ti ma rira yin lera lera bi a se jo pade ara wa lojojumo ni igba de igba ni igba yen ni mama wo wi pe ah ase eni yi pelu bi mo se ma wo wi pe omo luwa bi ni ase tun ku die si ibi bayi so ti yin so ti eyan ba ni pe o fe wo akamuye abi imuye si eni ti eyan fe ba rin ajo lifetime ni marriage awon nkan ti awon yoruba npe ni iwa omo luwa bi o po gan ki se nkan yo kan ti eyan ma so yi pe boya omo to mo apon leyan se ni iwa omo luabi o fun ka yele yele si oju orisirisi biru nkan ti omo ya ibo so le kan yen ni se to se pe to ba se pe o mara mu to ye pe boya ninu rin ajo yen imura yen wa kuro nibe se wa si le ba rin ajo yen
0: abi ko loyun tan ko fe ko wa bi pe a bo lo ti wa ri bayi
2: gbogbo awon nkan ba yen nkan eyan ti yan ba fe ba rin ajo igbeyawo o gudo eyan gudo ri omo luabi ninu e omo luabi ta de nso yen o ni eni to je ipe o setan lati ko nkan tuntun o de setan lati da awon nkan atijo to ti ko ti won wa so fun pe kini to so pe o nse yi won o ma se mo to de se tan lati se kini lati yi pada
0: iyen ilebo a ma ni pe you have to learn
2: on learn awon kokan to ti mo tele a tun learn new thing so oni eni teyan ba fe ba rin ajo igbeyawo tori pe irin ajo to je pe o ma lo fa ni ki se irin ajo ta ko ma so pe arin laarin osu melo abi laarin odun melo la ba ni mi mo po niru iwa ilowo mi o se mo so ti eyin ba yen so eni te quality teyan le wo ninu ara eni teyan ba fe o gbudo ni iwo omo luabi
0: o da boya ka wule pin yele yele ki la pe ni iwo omo luabi gan ko le abi e mo pe idi ti mo se bere yi re o se mo pe be ba bi awon odo mi pe kini go le bayi mo ti kawe tan mo ni se gidi lowo ki n ko ni ki n royi omo kan ti ma kan fe si le ni to ba sha ti ni wa e wa ma wo pe eleyi to n wu si o se n se wa ni eyin na si tun tenumo pe iwo omo luabi e ba yan na deun gangan
2: seri iwo omo luabi te ba gbo alaye mi dada bi mo se so lekan yin iwo omo luabi ko lopin sugbon ki se pe a le so lara e lara iwo omo luabi o ni pe keyan mo eto seri awon nkan kan wa to je pe eto ni eto omo eniyan to je pe nkan ti o ye ki n se si enikeji mi ti mo mo pe se mi funra mi le gba ton ba se fun mi so ti yin o ni nkan to n je eto niyan mi fe pe ki eyan paruwo mo mi emi de fe ma paruwo mo enikeji mi o se eto niyan ara iwo omo luabi ni o ninu irin ajo igbeyawo se mo pe okunrin mi to ba bere si ni ki gbe mo iyawo e bayi laarin awon ero ojugbon ma ti omo obirin yen elomi kedere ti ko ba ni iwo omo luabi oun na gbe fun pada bo se gbe fun yen ni gbogbona sugbon to ba je omo to ni omo luabi ni o le pamora ni asiko yen boya tori eni to wa nbe ajeji to wa nbe ara iwo omoluabi
0: ni o abi ni yen
2: a pa mara o le do ko kan ko kan gan bi pe ah ah nigba ti mi jin somo odo ni eni ti mo pe ni eni keji mi ba mi soro bi eleyi
0: o pakuru mo to bayi
2: o wa fi mora o je ka le do kuro ni bi be se ri nkan to se laarin yen iwo omoluabi lo se awa mejeji ale ma se nkan ni wrong way ka wa expect bi pe a ma ri right result
0: e mo binu eje sare bi omo ya ibo se ri bi te be ibi te ti pari ngangan le mi o ti bere eh bi ni ise be gba laye ton se dada mo wa fe ka stream it down to the reality on ground our generation now in ta banle ni pe ah mo meto mi mi o mo te o mi gege bi oko gege bi aya na nun le o le pariwo mo mi you cannot cheat me je oro mi ti ye yin pelu iwiwa si omoluabi se ko contradict in to nsele gangan lowo bayi nitori pe e mo gbagbe pe mo si ni bi ta nlo sugbon e sai ban face se ko contradict ara won mi meto pe ki n dake o si yan mi je mo dake se o dabi pe ototo ni
1: si ma gbo yin rara tori ibere yin o fe ri ba kan sugbon e je ki n salaye lona to gba yi mi
0: oda
1: mo meto abi mi o meto se ri lori eto kan na ta nse nbi bayi mo ran si pe ojo jimo kan ni ninu igbeyawo to ma nse mo teti si arakunrin wa Isa Daniel to soro kan nigbata fera wa won ni ko wa fe eru e won ni ko wa fe eni keji eni bi okun e so possible ko eyan mu okun e ko wo pe boyo binu o se binu nbi e ko wa mese ko ma gbare laya kilo ma se nse niyan eniyan even like je ko ni blood pressure tele blood pressure arise o ma before you know it has plum our unalived like in so the two won fe gbo lori eto she understand ko possible ko se se soro mi si eyin se wa ri to bon foju wo yen wo and again you don't command respect you understand. You behave respect, and you allow people.
0: You to earn it.
1: I want to say it in a different way.
0: Okay, I see, Jari.
1: Do you understand? And you let my baby wa owo wo. So we have to be careful. Because if Ellie saw, you pay any aya, every round we call you. Show you. Oko fi we pe ka ma tori ba fun oko gege bi Christi fi jo ori ijo akawe niyan. He did not command us. He fell a je won. We hand them love. Se wa ri ni bi ife yen tokunrin wa se dada to n se dada to o meto iru obirin tokunrin ba meto fun tobirin yen ba n wa otherwise iru obirin yen go you don't need e ba won mo wa nbe e ba lagbagbe wa nbe won njo kan na so loju e pe ah alaseju ti pokon baba ni alase teni e so se wa ri won mo lu abi yen sezo mo ton pe ni omo luabi eni to moju ta pe ton ba foju ba soro o ti gbo ton ba sewo se ba o ti mo ton sele ton ba to se se ba o ti mo nkan ton sele ko ni gba ton ba to fi gbogbo enu so soro mi ti eyin ba so eni to moju to menu to mese to mo nkan to to lasiko gege ba won na so le kan oko en be pariwo nta o ni lati ba pariwo in the right sense. Two wrongs can never make it right. If it's about the shady, eh, ya kararo. Eh, we might get to you, Larry, as he, Coronu.
0: Sherry, Lori, oh, yeah.
1: Sherry, Coronu. Coronu, rada. Shugman. Money, tomba, bean. King of Tule.
0: You
1: want to watch Solek, and Boshe, Boshe, Sumodo, Corinolo, Sumodo, Birney. Say, Tayare, Toban, Boo, and if you are egun ha abo o se se kan yan mu owo ko ma fi gbe gun are abobirin nisin ori nfu e wa mowo wa fi npa ori e ta ba nse gbe yawo ta ba bere lowo obirin ani ori eda oko e lo ma nowo si ki wa tori pe ori yen se ba kan ki wa lo ma se mogiri ki lo ri ma se ori a baje ori a daru ta ba ti ronu be
0: se mo ko fe ka wa gbe nta so yi pada sinu context tan so yi gangan in to bi oro yi a ti e really wo ti lokolaya bayi a nwo awon to pe afeso na ni pe wo mo fe fi osaya mo fe ko jade ori mi awon eleyi ko se ko won ti commit ara won eh tori bi ta ti bere gangan niyan e de ma gbagbe pe opolopo gba le mi gangan gege bi eyan ti mo ti ri fona awon to se pe won jo wa lona ni to je pe won gba shit eh be bo se mo so na ah mi o le gbagba ku gba o
1: I'm not going to take shit
0: aha so oro mi ti yeyin to de mo se fe ka explain iwo omoluabi in the context of awon to se pe won si nfe ra won so na eh tan si wo pe lojo kan o eh a do fi a se gbeyawo
1: eh se pe ni eh iwa to to
0: iwa to to
2: iwo omoluwa na ni iwa eto se de mo pe ngba ti mo soro lekan mo so pe o pin yele
0: ben
2: abala bi ta ba fe so de ni ara iwa imeto ara iwa omoluabi oni wi pe keyan mo ojuse to ye keyan se ko de se nitori pe ti okunrin ba wa to nteli to won ati obirin jo njade pe won fe fera won oni awon ojuse to ye ki okunrin se
0: lori e
2: ni igba ti won si jo rinrin ajo ife ti won te ti fera won loko laya o ni awon kan ti okunrin le to gbudo se fun obirin to ma fun omobirin yen ni idani loju ni okan yi pe omokunrin yi mo le fi se ade ori o ni awon iwa eto na ti obirin na ma wu ti omokunrin ma fi so pe ah omo yi ti mo ba mu lo le inu awon obi mi ma du e mo bo ma se ri lara eyan ki omokunrin ko pade omo obirin ko de wo yi pe ah gbugbo nkan ti ma mi feran lo mo yi nse mi mo boyo ti sele si yin ri
1: to ba jo po pretending ko
2: eh o na ni mo so wi pe a le ngba te ba ran ti ngba ti mo soro mo ni a le fi ekan emeji ta pade
0: be ni lati fi judge pe
2: sugbon nkan ti mo so oni pe ka ti ese pe e wa ti jo rinrin ajo yen ti pe ti pe o de wo over time ori wi pe omo e ni iwo omo luabi ki lo mama sele sinu okun okunrin yen tabi omo obirin yen ah iru okunrin ti mami ti nba mi soro pe farabale o ko to fe oko o iru okunrin bayi e mo pe awo obi a ma san eh emi ti la koja ma tun je ki esi ko si e
0: be ni
2: mo ti se bayi looto okunrin le pi roro obirin na le pi roro sugbon bo se le mo wi pe okunrin pretend abo se oni kan se nkan kan lo jiji ma fu lara ma so fun po fe se
0: o fe se ko ti e fi mo bi o ti wuwa
2: ko fi wo bo ma se wuwa okunrin mi nkan yen de ma ba wo wi pe mi ni gbagbo wi pe ton ba pe mi ton so fun mi wi pe arabirin ta jo rin yi o le se nkan bayi mo pe ohun ma fi kan ti sele ri ti o je pe awa ta wa bi bi an se pe to ba ye pe ki se wi pe o ti sele a le ma fogun gbari jo ri pe
0: a ko le se
2: eni yo le se
0: nibi to tutu de
2: bo ya opolopo gan ati koja lo tori pe o ni igbagbo wi pe eni yo le se so ti eyin bayen so oro irin ajo anfera wa ni oju ona oro to gba suru ni kiyan de gbadura to ba gbadura farabale ati wi pe tun bere fun imoran ma se ko ti mo tan le mo en ti mo ba rinrin ajo eni yen in fact mo ti test eni waju mo ti test e leyin nigba teni to ti ni iriri ba ma so fun yin ase pe so ti se nkan bayi ani mi de ti wa se nkan te so yen o awon to ti ni iriri ni
0: awon to ti ni iriri only experience say is the best teacher iriri gangan ni agba
1: agboluko
0: si ni pelu se ri gbogbo atotonu wa lati atataro o ni bi ti a fe fide egunle si nitori pe oro arakunrin kan ti o fi oro re ranse si wa lori eto pe e dakun eyin igbimo apero obirin e ba n pero o lo bi n tan so lati atataro arakunrin yi o so pe ohun ni afesona sugbon ohun ni mo nitori pe ohun ti se kini ohun ti ni pe kaluko mo lona na tire ki wa lo de ki lo to ba hun o ni pe lojo kan wa ohun ati afesona re e mo ma so kan pa fe gbera wa jade ka ti e lo se faji de ka hang out awon elebo wa ni awon aye si wa lawon lo leti ni pe ja sare pade ni ibe to tin to nje ka sare ro nje ka ti e fi jo soro o si so pe ni irole ojo awon debe awon jeun tan eh o wa di pe ko hun sanwo lo ba di gbe pe ah ase pe wallet mi yin apo owo mi o in be nle ah o si so npe ko si owo la account ohun owo to hun o fi sanwo in be nile o wa wo afesona re lo birin pe ah eh baby abi se bi n ta n pe ra wa lale babe e seun a pin mo de yin gan e mo bi tin lo
3: awale
0: counselor lo ba di babe eh josh oni iye bayi lowo e lo si ni ounje to fe de ounje ton de to fe san won ni 25,000 ni owo ounje ti awon je ni joko e kan ta won fe san eh babe josh oni iye bayi lowo ko fi ya mi ka fi dele ma binu apo owo mi mo gba igbe si le ni I have a son or a lobby in season. Well, oh, you let that at all. Ni kankan o ah bi mo ti ro mo ro e mo se ama wo obirin baba ti fe kowo soke pe ni kankan bi mo ti wa yi mo binu o wa fe di pe ore e fe ma di pe o embarrassment won fe ma embarrass won ni ibi ton ti lo jeun nile olonje o de mu ti ju wa le e be ni arakunrin wa ni pe ki lohun le se o wa lohun fi phone ohun ero pe ohun fi dogo sile pe e dakun o ya ero pe mi sa ju iye owo ti mo je yin lo e gba mi e je sare dele bi ba dele in kowo ni wa oro n boro bo won loro ri a leyin looto eyin e mu koko so sugbon to bi eyin to sele gangan ohun ni mo yanan na re o arakunrin yen ba ni pe awon ba ku soko la won ba nlo lo wa ni o ni ka to ka won to de ile awon po ni iye agbon bi kan ton tin ta orisirisi nkan awon a mo pe nsuya so ti ye yin ba awon assorted meat won o sa ti ye yin pe bo afesona ohun lobirin bo awon se de agbon be oleba ni babe dakun ni suru je sare ra nkan ti doko duro yo ijanu oko re ba nte ko duro dada mu fe sare ra nkan ti won ta nbe o ara kin ba pa ki lo fe ra ko ni ni si ya lenu ohun o lohun ba ri pe afesona obirin lobirin lo ba bo le ninu oko lo ba bo si di ibi ton tin ta in ta npe suya yi lo ba ko 50,000 jade kuro ninu apo owo re lo ba ra suya 10,000 lo ba lohun fo pe ah niwo ti mo si be lagbaja nibi ta ti jeun to ti fight ju mo fe san o je ah
3: ajoje
0: ni ajojo ko je ni
3: si ni won ni
0: sanwo ni won sanwo kan ya mi ni bo ba ni ko mo jojo ti mi e mo gbagbe pe oju ti mi oju oti ore mi ta loju ti o loro yi o ba ni arabirin tohun fe sona lo ba ka 15,000 o ko 15,000 jade kuro ninu apowo ti e lo ba ka 10,000 jade o ra suya 10,000 o ko 5,000 yen egberun marun to ku lo ba ko sapo lo ba ni babe e je amo lo yen pe bo lo nlo se le mo re lo nlo ni abi le ti wa ah ah niwo ti mo be pe dakun fun mi ni 25,000 pe ren pe ka bi sanre sanwo nje ta ajo je lo ba ni eleyi ba di ha ki wa lo de se lori elo after all 15,000 ti mo ko dan ni yen ko le towo nje ta fi jeun now arabirin arakunrin wa so fun pe ah o ti e ti e san die ninu e boya won ba mo gba phone ohun sile ko ohun fi dele pe won ti e mo pe ko ti e ni di oju ti fa won pe eredi isa lo ohun fi so pe wo o se fe laya gbogbo nkan lo ni sugbe leyi mo ti ri in fe omo o wa di pe awon molebi awon meji nbe ara won pe a mo se leyi kere o si gba pada o wa ni ah e dakun eyin apero obirin se mo ti wa saseju ni ah lori pe mo ni pe ehun o se mo ya lowo lo ni igba ti mo ni lo re obirin na so pe I have to ro elo lo wa nitori owo elo wa lowo to ni to wa fe so npo o se mo mo si mo pa wa ni kokola jo so ninu kulu yi mo pa won ololufe wa tin gbo wa won ba wa da si ko to di pa wo ti e so in ta ni so lori e ko lo n ba fun wa so baba si le balance e nitori poro yi ti di pe awon molebi nbe okunrin pe mo se ba yara kunrin engagement ni a mo ti se introduction mommy mo ti lo lori n ta so yi ka kan se gbeyawo loku ki wa lode to wa fe si tori pe suya o se suya a jeun o jeun koda awon ololufe wa tin pe eje sare mu pe hello e ka so ruko yin ati bi ti e tin pe wa
4: ẹgún iṣẹ́
0: o ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀
4: o nígbà yẹn orúkọ tèmi ni àfáà sàlá ọdún ani mutalo woni loke ayo lo jono akwata ganga ni gbadu
0: ese
4: o yeri obiri okuri e uri e pipo
1: mm
4: ba se mi ni bi a fara mo lo won ko wa mo ni e to bi ko we a do ju ki ko je le gura ti sai sai lo ma tura ki ni e to ba obiri to ba le gura won la ki okuri to le gura la ki
5: Sherry, honey, Ojitova, my family, Kaleko, the matter, Russia. Oh, God, take care, honey, up by home, Yanni Kate, on loan to Kola. Two pass, out of being called, out of people, Lala.
0: Eseo, atirimu. 0916-893-1000. 0916-893-1000. Tabi, 0915-3334-893. 0915-3334-893. Tabi, 0911-3-8-9-3. Amon pe gbọn ni won na pe go oni abo hun so edakun oni so hun ti se ju ni after all ohun ti ri red flag ko ni amon pe awon to amuye ti mo pe hun o le in le gba leyin mora in le da se awon molebi meji ti so pe o wu eleyi kere intensi bara yin eja e pari after all eyin momo wa le mo so pe awon ateyin mo nja eleyi sa kere ninu ija gbeyawo are na ni ese bere irin ajo yin ni e mo ti tori owo ke se kini ke ti tori pe e ntuka o le bo ni fere na o ye ko mo pe o kan wu wa be ni eje mu pe yi. Hello. Hello, e ka san e ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa.
6: Yes, Ade Faya lo soro o. Lati bi ka ti.
0: To, e seun.
6: Gẹ́gẹ́ bí sáà ní ìsọ ojú tó lọ́wọ́ bá ní kálẹ́ẹ̀kì pààrọ̀ pépé. Ó ṣe wà ní ọkùnrin náà ló wà lóbìnrin. Wọ́n tí ń tó ṣe fún ọkùnrin yẹn jù fẹ́ẹ̀sì ni wọ́n ń pè é. Kò dá. Dá. So, bí máa yẹn ṣe díẹ̀ yẹn, èmi náà sọ̀ pọ̀ sí ẹ̀.
0: Tọ́, ẹ ṣeun. Ẹ
6: ṣeun.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ìyá Àfẹ Adékọ̀yà láti Liberty. Wọ́n láwọn náà sọ̀pọ̀ tiẹ̀. Ẹ kọ́ má dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀bọ̀ yìí ti ń yáwó tí ò da padà rí o. e ma mo gba ti e mo pe ninu igbeyawo orisirisi nkan la ma nri won igbe e se mo pobirin o ni to ma telomi ba wuwa ko ma je pe nitori past e lo se wuwa re emi ko ti se ti an wo pe
1: ah ki wa to ba tin yawo to tin je lowo tele ah ah to ba ti e wa ra nkan to lowo to fe fun to ba ma ra nkan ke
0: je sare mu pe yi hello e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa o
7: ejo emi ni agbosa lo se kan ejo to ba ti yawo tele yo so ni na ni pe bi ti mo ma ye lowo to ki san o eh ko ya lowo ri ko se mo ga to ba ti ya lowo ri ki o ba ni ja mo ki se be yen tori bi ta wa to wa yen fun anything ni sele ego ke wa ni fi dangerous point no wa o ye ko so fun problem yen ni before ki anything too much
0: to e se o won ni bo ba nya lowo yo so ko won o ya lowo mo sugbon
1: kin ti en se ya lowo afa agba yan dale kin se ya lowo to bo wa lokunrin to wa lobirin o tu wa toju elese meson re ka e wa nlo o wa ni oduo
0: yo mo fun suya
1: o wa lo suya e se mo pe mo kun yan fi phone e dogo mi an ti dan ni ah ah rara ko da rara awon ye ko si era nkan
8: awon eyan ti won ra onje ni odo e bi won se jo nlo to ko sinu moto e mo nkan tawon eyan gan ma ma san pe wi pe e we n to fe fe oko e wo ko e wo yawo
1: ani bi won ti e ti e so gan iwa ko to lo wu
0: lori pe koko
1: loju e ah o fi omokunrin yen pe ko nko jabele kaluku lo mi se ti e
0: eje mu pe yi papa pa hello e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa o
9: hello abeje kayode na ni le kan si o
0: kabo
9: sa seri egba je eko fun awon obirin na opolopo nu won ti abesana o ganya je nje jade soso ko won na o kere fun ko na ni bi 10,000 last week
1: ma fi contribute se se daddy
9: tori ru nkan be so ba do sele awon meji tori ma ti ki so un nikan awon meji ni papa oju le lo lara okunrin ara obirin yen oju o le lo lara e ori opolopo okunrin ko mo nto wa lokan e le ma pe aye se ti da aye social media
0: na
9: ma jo fun jade obirin na ma sata ki ju anyo ko egbe lo ani abe sana egbe lo ko so to no fa wo jade to cover akini yen se mo ori gba ko ri gba ko se mo pe to ofo emi ofo owo
0: so pe o ti o ti je I'm going to go to the house. Nitori pe bo ba ti won ko danto o se ma so pe ka niso ka lo
1: eleyan ni ko so won je na
0: ah e mi so pe awon obirin sin yi mi e ma gen generalize pe mo ti ri awon kan ninu won to ma so pe awon o le so won je fun okunrin
8: e se mo yi pe eleyi ki se wi pe okunrin yen lohun o ni sanwo o gbagbe boya ni bi to tin sa ere pe ki ohun ti fun eyan kan ni appointment ma je ki n pe di odo arabirin lo fa to fi gbagbe ipamọ wẹ si ile nitori gẹgẹ bi nkan te so ki se pe o se pe o ya sanwo ti abi ki sanwo temi tabi iwo lo ma sanwo o se tan lati sanwo sugbon nigba to ma ye apo ewo o ri pe ko si owo ti ohun mu kuro to nro ko mu kuro ni le ko si lara
0: ohun
8: o da sis to ja wa meji la jọ lo ba mi sanwo yen ki a fi dele o to wa ju okunrin iju ni pe ka te se pe mo ni ba mi san owo ko wa se pe ko sowo lori account e gege bi omokunrin yen na se ni pe
0: ko sowo lo be ni
8: o le ma doubt e na bi o se sele so na o le sele si sugbon nkan to wa mu owo bo apo to wa kowo sita to wa ra nkan nigba kan se pe 25,000 lowo nkan te je ti eni yi de ti se gbiyanju nkan to le se pe e ma binu mu gbagbe kini si boya be lo ma tin ra nkan tele ma pada wa se be da mi mo
0: ma ni ara
8: oda ki eni ton jo lo se pe oda emi ni bi mo joko si mo ni 15,000 lowo e je ka ko fun yin e ma wori 10,000 yoku a ma to pada wa bi won ba te wa nigba okunrin yen gan mo bi pe eni tawon jo jade o gbianju sugbon oni lowo o wa se pe o tun di bi e ki se mo pe o ye kokunrin yen gan bi
0: ko to di ko ma da si
1: tun na asiri la nporu won
8: o wa tun wa bi lere wi pe so ni owo lowo wa loni lowo lowo lowo
1: la wa de wa juta olorun asuya
0: suya 10,000
8: se ko ni je ku je na ni se bo se jeun ton ni
0: eh ko ti yo ni o fe fun die ni an ku jo je bi suya ohun na ni
1: alaje yo ba ni alaje mo bi ra be ba lo
0: ebe se oro yi boya suya to ra yi se mo gbagbe pe won jo je na ni o de ti le wo gege pe after all o ti fi phone edogo
1: se ri e ma ka fun ro isere o awon lebo ma so pe what is worth doing
0: e je mu pe pa pa pa hello
1: I am a good man.
0: I am a
1: good man. I am a good man. I am a relationship. I am a good man. I am a good man. I
0: eleyi na ti tuka lo fi so pe ka dafun kini kohun
1: si idi niyi ninu gbogbo nkan e mo ko mo so oro kan lekan eh ta ba nfi gbogbo enu pe iwo mo luabi iwo mo luabi bi gba pe a categorize iwa to da laye sinu iwo mo luabi ni sugbon eto keyan meto
0: to
1: knowing the right thing okunrin yo ni la lati so fun e o lo gbe jade si won lo gbe jade ni ah eni to wa lo fe fe automatically to ba pade oko enita then ni ko ka so mo lorun laarin osu ta wa yi mo rin ajo lo si ilu eko ele o ti ki soro afesona ba official mo ri pe egberun meji fe la emi lo ni mo won ri inu odo pu mo wa fun ni wakati marun ti eje I mean sorry ikan ti nto ikan ti gbagbo mo le ikan ti yobe jade lapo
0: loko ati yawo
1: oko aziyawo kan enikan oto mo kan fi sakawe ni o ti mi o ba do la kini emi si mo si wa ninu kini mi ti mo bi ti tori ta ba ko nu sukare gba kan mo bi ti o gbe mi de mi ti mo bi ti ma sun ewo mo wa wo pe kemi to lo bo temi ba de lo bo gbogbo na ya di pa ni rona lo mo se tutu egberun meji fa won ti mi o mo ri
0: lara mi meto
1: sugbon lara mi meto sugbon kankan to ya kin tun se ni pe mo gbe ede na kan pe ede yibo lawon eleyi so yi mo si gbi bi awo se nkunle to ndimo po po lomo tutun lowo ha eh daddy o so lede awon ti ajo jita ajo sumora tori mo gbe ede nu pe le ta se eni ta jorin ajo ta ti lo se mo mi mo te wo rin ajo te jorin lai lai ibi ta pe ko si pe mo de bi kan ilomo o ku die ka to
0: Oku die kato.
1: To ba je pe lodo okunrin ni, ko je lodo obirin ni, oku die kato.
0: O da e mo binu, se roro yi se mo pe mo fe ka sare gbe wonu igbeyawo ni fun iwonba isejuta ni pelete. Se mo pe opo gba ninu igbeyawo ni oko o ni lo yan lowo, ti yawo si le se fun, ti yo si mo se, tabi ti o kan withdraw pe ah eje leyi o, je n fi pamo. Se mo ko mo nwaye be kun moda. Ki la fe se seyun?
8: Se ri iru yen nkan meji lo le fa
0: oya
8: alakoko o de apati menu lo ibe ni ba tan soro le kan yen bi pe boya aya asan o wo po laarin igbeyawo
0: sare yami
8: ti igbeyawo ma so fun oko wi pe eya mi ni owo mu fe fi se nkan bayi ti oko ba wa se pe iyawo mi ni n to de fe se emi na mo npe to fun aya yen ni owo yen se mo pe fun mi yato si ya mi nigba to wa ya tan to wa di pe arakunrin yen reti pe ki iyawo e se pe owo te ya mi lele ti ko so be
0: to so be
8: o ti reti se de mo pa arakunrin mi won ni bere
0: ben
8: o ti ya the last one
0: aya mo renu
8: sugbon to ba tun wa je pe o wa ti di wa bere to bi yen wa ni pe eh elo wa di nkan elo gan le ya o
0: ki wa ni gan
8: abi nkan te ya on gan na se ki se fun ile na ni awun lo fun ni e kuku mo nkan to n lo fun n to ba wu ko lo fun
0: o ya ni
8: ni igba to je pe o ti wa lati odo e wi pe ya mi nitori pe awon obirin mi o rorun fun won lati so fun oko won wi pe ya mi tori o mo pe fun mi yen ko le ya o je ti mo ife
0: ba ni ya mi yo gba
8: to ba ya ti o ba wa mi ni fun pada ko si si nkan to ma se
0: e se e so pe ugo ala mo se abi
8: ko wa laarin obirin mo se wa laarin obirin na lo wa
0: laarin okunrin
1: se ri o pin si meji
0: o e jo land mo ti fo lodo ni o
8: ona
0: meji
8: se wa ri ona keji o ni wi pe ni igba ti a ba ri wi pe eni keji wa o nilo iranlowo wa bo yo ma fun wa pada tabi ko ni fun wa pada nkan to ba je yi pe o fi wa ni owo wa e je ka fun ni asiko yen
0: ka jowe
8: ka fun ki se o le ma so pe mo fun e o se mo po ni ya mi ni
0: be ni
8: o le fun ni asiko yen ko wa ma wo response to ma pada wa bo yo ma pada wa
0: abi o ni pada wa
8: ni won gba ti olorun ba ti se pe o wa ni kawe fun o wa ma de ma reti owo ti daddy ni ki ya won osu keji leleyo
0: osu keje won ida pada
8: ni igba to ba wa ri pe iwo na mo yi pe owo yen wa lowo e po fe sun ni tori pe nigba mi to ba ni pe ke ya won o le ma si lowo e o o le ma si lowo e lati da pada ti o ba si lowo ti won na mo ipe mo mo pe ko si lowo e gbogbo bi mo se ri boye o mo bi to n kowo si boye o mo bo ma se se to wo ba wa lowo e mo ko won elomi won mo ra pa mo to wo ba ti wa lara won wa mo
0: tura le ni
8: arabirin kan ma so fun mi pe o need lati so fun mi ko wo wa lowo ko mi to ba ti n bo nle pelu gbogbo nkan to ma ra wa ti mo ipe
0: awon kan si ni animo gba to wa
8: nkan ti o si o le mo gba ojo keresi o le mo ojo abo o le mo so ti ye wa ti anfani e ba wa lowo wa lati ya enikeji wa e ma je ka fi dun won
0: ka ma fi dun
8: e je ka fun won ka wa ma reti tori pe yiya ni ka wa ma reti ko ma da pada
0: to ba wa su wa nko kun imoda
8: to ba sun wa ka wa bere
0: ba ba wa da pada nko
8: ba se lomi ba bere o lo ma njija
0: e je gbo iya ibo tori mo pada dija ni o iya ibo
1: won ti won ni soro to won ti so po be ṣugbọn gẹgẹ mo so lekan pe o pin si meji
0: e ja wo
1: yoruba ma npowe kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ kí ló máa mú jáde lápò kì í ṣe nínú àpò ni ò nínú àpò ṣe wá rí ọ̀rọ̀ tó ń lé kejì dání máa ń fàyọ àkọ́kọ́ nìyẹn ṣe wá rẹ́ lẹ́ẹ̀kejì nínú ìgbéyàwó ìrìn àjò yẹn gùn gan kò sẹ́ni tó mọ̀lá bí orúkọ ọmọ mi oyún èmẹ́jì kò sẹ́ni tó mọ tó máa ṣẹlẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan sísìn kò sẹ́ni tó dẹ̀ máa mọ tó máa ilẹ̀ tó máa mọ́lá ṣe nínú ìrìn àjò yẹn nǹkan lè da tó máa dùn nǹkan tún lè da tó máa dùn ṣùgbọ́n ibi tá ti mọ̀ ibi ilé tó máa dúró ni pé tọkọ bá responsible sí ọba responsible. As responsibility when you see a man even nínú hardship see him struggling to pay school fees bó ti lè koko tó see him struggling to do all these things owó ọbẹ ni owó my dear. O dàbí nǹkan ẹ ṣáà and tẹ bá mọra yín kẹ tó fẹra yín tó jẹ pé ẹ fi hàn pamọ fúnra yín mo dẹ máa ń sábà sọrọ kan kódà kó ṣe orí ètò ìbò mo bá wà mo máa there is something they call communication ìbáraẹnisọ̀rọ̀pọ̀ lórí ohun gbogbo dẹ ni kò síbi tí ìbáraẹnisọ̀rọ̀pọ̀ yẹn
0: pé o fẹ́ yáwó ni o jẹ́ yàwó rẹ̀ mọ́
1: kì í ṣe ibi yáwó nìkan ìbáraẹnisọ̀rọ̀pọ̀ tẹ bá ní good rapport good communication tẹ pé kò sí nǹkan tẹ̀lé fi bára yín sọ̀rọ̀ ṣàwẹ́wà ṣohun gbogbo ìyá mi kò ní nira ṣe wá rí gba ẹni ìyàwó máa rọ́kọ ẹ̀ pé ó yẹ ní ọ̀rọ̀ ẹ wò díà ọrọ ilé wọta dẹ n ba lọ mo dẹ wish ká kó lọ ọbẹ ní december o but owó school fees àwọn ọmọ yìí owó gbá bóyá ìyàwó ó ní kinní ni tó yẹ kó bá tajà lẹ́ẹ̀kan bá èrè tí ó rí gbogbo ẹ ẹ wò
0: kò ní kọ láti
1: ibi tí wà ẹ̀tọ́ yẹn ọkọ̀ nílò láti ya
0: yo didi fun ni yo didi so pe gba
1: opo lo lati ah daddy wa mo de wa ro pe boya ki n fi 10,000 yen assist you ko digba to ba to bere
0: ko to di pe
1: se mo ko mo ntanu mo meto lekan
0: meto ni
1: teyan mejeje ba ti meto e ko sa ri pe won logun ni
0: o kan lo sirin re ha oju ojo wa nsare asiko ti to lati lo le lori oro arakunrin yi kun imoda kini ko se e si ba ndagbere fun awon ara ile ke ba ndako yin leyin na ki ya igbogbe na
8: gbogbo awon ti won pe won ti so nipa oro se ti ri on temi ma so oni wi pe to ba po ohun nikan ko ti ri e pa nitori wi pe o se se ki olohun ko fi pe akiyesi e si awon kan to ye pe ko mura si
0: ko mura si
8: nitori pe to ba ye pe tori ese yo kan yi na lo fi sepo won ni fe ki lo mo to ma ri lodo obirin mi to bo
0: ha eseun
8: sugbon o ti mo iru eyan to won ati ejo rin bayi o ti mo nkan to le se boya ko tun si fun ni anfani mi si
0: ko ni suru
8: to ba deye pe o ti wo yi pe ohun o ti e le ni suru pelu e mo ko to ero are pa o temi ma so niyan oruko temi ni eludipo luakemi Queen Mother.
0: Ya Ibo, kini ko se?
1: Olorun sanu wa.
0: Amen.
1: To ba je pe funra re na lori. To ba je pe o gbadura so Olorun t'Olorun fi fun ko pada lo sodo Olorun ko mi. Ko de lo gba muran ko fi lo awon agbagba. O ti fi lo wa bayi ati so awon eyan ti soro. To ba tura awon agbagba na to le foro lo. Sugbon o gba awon agba to so la ete kan ni pe ko te re pa. Ma ba se se oruko temi yi pada o. Jogo ni fetch credit no Oluwa omo ya Ibo lo so pe ti lose tun bo
0: eseun ope pataki le ogugba awon to pe wa sori eto afa Salaudin baba wa ade oluko kayode ati iya afi adekoya gbogbo yin patapata laki ati awon to fi atejise ranse si ori Facebook wa eje nwo kan won boda ko mori omo lara lati ilu wo na eseun seun ti e n gbo wa arowo yin ati gbogbo awon ti won fe pe wole sugbon to dabi pe oju opo ohun ohun jale ra won mo binu tori olo bi wa na ko ife te ni si Wellsfield na lo po to bayi e dako e tubo mo gbo wa ke si mo ba wa da seto yo awon kini omode ara mi fe so ngba tawon ba mi ati awon ojogbon ti soro sugbon emi a so npe foro re lo Olorun arakunrin bo ba n gbo mi lowo lo bayi foro re se kini fi lo Olorun e darapo mo wa lori eto yi lekan si ni ose ti n bo ni ago marun fun akotun eto apero obirin lori ikanni Wellsfield 89.3 FM ko ba si je pe eyin na fe polowo oja yi ni o wu ko se n to kere ju lati polowo lori ikanni wa ni owo ti ko se kini ti ko si gajara lo o ko temi o yi pada o temi tope akin ko le aya kin lo so n pe lase Edumare titi ose ti n bo won ni fe nikan kan nu wa sawati o dabo.

To, madalla masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake haduwa da ku a cikin shirin namu na Arewa Special Dadin Kowa da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wells Radio kan mita 99.9 da digo uku a nan a Lafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo. Da fatan an yi ni lafiya, kuma ina ce muna barka da sabuwar wata, wato watan Agusta, watan takwas kenan. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic, wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti, akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma jama'a. Da fatan za a yi sauraro lafiya a wannan yammacin. Kafin mu ci gaba a cikin shirin namu a ranar ta yau, zan karanto mana wasu 'yan labarai da suka jawo hankali a cikin wannan makon, wato a cikin labaranmu na mako. Salin nan kuma za mu yi tattaunawa da shi shamakin Arewa namu na nan Oliole da kuma Edo, wato Ibadan Southwest. Yana nan za mu tattauna idan lokaci ya kai. Kafin nan karanto labarin, muna da 'yar cikiya, akwai wata wanda aka samu ta 'yar tabba ce a nan yankin Oliole, wani bawan Allah ya kawo ta, kuma ba ta jin Hausa, ba ta jin Turanci, sai yaren tabba. To, muna ba da sanarwa da Allah, idan lokaci ya kai zai mu kira layin studio. Idan kana jin yaren tabba, za ka iya kira mu, domin idan aka gama za mu haɗa ku domin a yi magana da ita a san daga ina ne ta fito asali. Amma ba ta jin harshen Hausa, kuma ba ta jin Turanci, sai dai harshen takwa, kuma ba ta san inda take ba. Amma dai wani bawan Allah ya kawo ta a nan wurin wasa shirye-shiryenmu a nan Wells Radio. Idan kuna da 'yan uwa da abokai wayanda su ma suna jin yaren takwa, ko kuwa su 'yan takwa ne, za ku iya jawo hankalinsu da Allah su saurara a cikin shirin namu. Cikin makon nan dai, a cikin labaranmu na wannan makon shine matasan Arewa sun koma noma a Kudu. A tsawon shekaru, jihar Lagos ta kasance mafakar dubban matasan arewacin Najeriya da ke barin garuruwansu domin neman ingantacciyar rayuwa. Wasu na zuwa ne don aikin masana'antu, wasu kuma sukan rungumi sana'ar tuka babura na haya, wato wanda aka sani da okada. Sai dai ga wasu daga cikinsu burinsu bai cika ba, yanda suka zata dubu da tsadar rayuwa, karancin albashi da wahalar aiki, lamarin da dama suka fara neman wata hanya ta daban domin samun mafita. Wani sabon salo na rayuwa na baya-bayan nan tsakanin wasu daga cikin waɗanda matasa ne, waɗanda suka ajiye sana'ar okada da ake yi masana'antu, suka rungumi noma a yankin Maboro da ke jihar Ogun da ke kusa da Lagos. A kowace safiya, maimakon fitowa kan manyan titunan Lagos masu cunkoso ko shiga layin injiniyan masana'antu, waɗanda matasa kan nufi gonakinsu. A nan dai za mu dakata da wannan labarin. Sai kuma a wani labari kuma, gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde ya cika alkawarin bayar da kyaututtuka gine-gine, sabon gida da sabon keken gurgu da kuɗi ga wani gurgu mai suna Babatunde Oluwa Dasi Chisere, da aka mika masa takardu da makullin gidan a wajen wani kirye-kirye bikin da aka gudanar a harabar gidan a garin Moniya da ke kusa da Ibadan, babban birnin jihar.

An kama barayin hatsi na naira miliyan 32. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta ce ta dakile yunkurin kakartar da buhunan hatsi guda 570 da aka kyase kudayensu ya kai naira miliyan 32 tare da kuma kama mutane biyu da ake zargi da aika-aika da yake nuna mutanen da aka kama da trailer da ke dauke da buhunan hatsin ga taron 'yan jarida a birnin Ibadan. Kakakin 'yan sanda a jihar Oyo DSP Ayinlade Olayinka ya ce bayanan sun bayyana sirrin jami'an rundunar sun kai samame a maboyar mutanen a kauyen Irebo da ke kusa da garin Oyo. Suka kama mutanen masu suna Olawale Karim mai shekara 40 da Ogunbiyi Monday mai shekara 46 tare da gano motar mai lamba da ke dauke da buhunan dawa guda 570 da aka yi safarar su daga Kaduna. To, a nan dai za mu dakata da labaranmu na wannan makon. Shirin Arewa Special na nan tafe, sai a ci gaba da sauraronmu.

0: So, madalla masu sauraro da fatan kuna jin daɗin shirin namu na Arewa Special da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wales Radio kan mita 99.3 a nan a Lafin Avenue a Oliole garin Ibadan. Kamar yadda na sanar mana cewa akwai wata bawar Allah da wani ya kawo mana wani bawan Allah ya ce ta ɓata hanya kuma ita ƴar taɓa ce kuma ba ta jin Hausa. Ba ta jin Fulanci, ba ta jin wani yare, ba ta jin Turanci, sai dai yaren Takwa. Tana nan tare da mu kuma, godiya tabbata ga Allah cewa shi shamakin Hausawan Arewa na yankin namu na Oliole, Ibadan Southwest da kuma Ido, tana nan a hannunsa. Kuma idan kuna so ku kira, domin cikiyarta za ku iya kiran shi shamakin namu, wato Malam Iliyasu Muhammad a kan 0906387451. Dan sake nana ta 0906387451. Ga wayanda suna cikiyar, muna roko da Allah idan kai ka wahi mutanen takwa ko ƴan takwa na kusa sai a kira, amma a dan dakata tukuna domin shi muna nan tare da shi shamaki a cikin shirin. Idan ya kai karfe 6:30 sai ku kira domin a yanzu ba zai iya ansa kira ba. To shamakin Arewa, Malam Iliyasu Muhammad, barka da yammaci.
1: Barka ka dai.
0: Sannu da kokari.
1: Alhamdulillah.
0: Ya an sha fama da jama'a.
1: Insha Allah. Muna da kai.
0: To Ubangiji Allah ya taimako, ya ake ji da shugabanci kuma.
1: Alhamdulillah.
0: To sannu da kokari. Wacce nan za ka dan bamu dan bayani kaɗan ga yanda aka yi aka samo ta?
1: To wani dai wanda aka ce ma Suleiman babba ne a wajina. Yana ɗaya daga cikin members ɗin. To shi ne ya kire ni ya gaya min da cewa an samu wata, an gano wata yarinya akan wani street da ke Kola. An samu Bahaushe yana mata tambayoyi amma bai iya amsa. Ba ta iya amsa saboda ba ta jin ko wani yare sai yarenta. Sai ni ce to a kawo ta sai mu yi kokari mu haminta ta a wajen shugaba nasu na Makwalla. So idan muka je insha Allah za a kokari a san inda ta hito don yanayin duk mutanen su ne a wuri.
0: To madalla, to idan ma masu sauraro kuma waye za ku iya kiran shi shamakin Arewa kamar yadda na faɗa, domin wacce nan ƴar yaren takwa ce, za ku iya kiransa a kan 0906387451. To yau dai shirin namu muna so mu yi magana a kan ƴan sana'an Okada. Kuma dama muna so ma mu yi magana akan sana'a baki ɗaya, domin kamar a cikin ɗaya daga labaran da muka karanta cewa matasan Arewa yanzu wanda suka dawo kudu da cike kasan akwai sadan rayuwa da wasu sun ga cewa ba za su yi zaman banza ba sai sun koma harkan noma, kuma abu ne mai kyau. Kaga wannan ma sana'a ne wanda zai rufa musu asiri. Kuma nan garin man ka dubi yankin kudu ma akwai fili da dama wanda mutum zai noma amfani zai yi kyau. To amma wani masala na ƴan Okada wanda muka fuskanta a wannan satin shine ina so ka yi sokaci a kai.
1: To matsaloli dai ake ta fama da su. Sannan ba komai ba ne ina bai da shawara ga su ƴan Okada, saboda in an aza doka don Allah su yi kokari su bi doka.
0: A yi biyayya.
1: Saboda biyayya ga doka shine zaman lafiya.
0: Kwarai.
1: To an zo an aza doka an ce ba abu.

0: bukatar ganin kowa da ƙarfe 6 duk dan okadan kirki
1: da karfe daga karfe 10 da rabi
0: 6
1: eh
0: ko 7 ka tashi kana aiki zuwa ƙarfe 8 9 aika tashi haka nan to an ce 10 in ka kai 10 da rabi in ma ka yi delay ka ta abun ga 10 da rabi to amma ka san su mutanen wasu ba sa ji wasu za ka ga su 12 ma za ka ga mutun ya doki passenger to tahi an ce wanga akan tsaro na gwamnati ya bayar da wannan doka ta tsaro ko kai matsayin ka dan okada tana yiwa ka dauki wanda baka sani ba ko wanda dare ne ko kuma irin wayan ga club wayan ga
1: zuwa shakatawa
0: sun ga da mun sun ci ku mota da dare ne ba wani goslo akwai ba su bige ka ba wanda ya sani to ka gani shi da akwai dai matsaloli wayanda aikin dare ya kumsa to sannan aka zo aka yi kame police aka ba da doka baka bi ba shi sai yi nashi aiki aka zo aka kama to ina ga ya ma yanzu zaman da aka akwai ma wasu mutane a gidan yari
1: a gidan yari wato a yago kuke ne
0: a can agudi
1: agudi
0: akan bin doka
1: kariya doka da suka yi
0: na ta ne kin tashi da ƙarfe 10 da rabi wasu 11 da rabi 12 duk yawancin su an kama su shiyoyin 11 da rabi zuwa 12
1: eh to ina so ka kara fadi da su sai domin mutanen mu su ji su fahimta musamman ƴan sana'an okada daga murdin daga ƙarfe nawa
0: gaskiya ƙarfe 10 rabi din nan da an ka baya irin masu trader ne saboda dan okada ai ba trader gare ba iyaka da ya buga tafiya sai irin masu hada kayan su masu sai da abinci daga wani anguwa zuwa wani anguwa to dan 10 nan suka tashi irin dan share share dan minti 30 din nan dai ya kamata ka hada kayan ka zuwa inda masaukin ka to amma wasu a dai a takaici dai dokar da an ka baya 10 da rabi 10 zuwa 10 da rabi shikenan
1: to ga masu sauraro a kiyaye doka musamman masu sana'an okada da murdin karfe 10 da rabi yayi ka san kana mahutanka kana gida baka da matsala
0: haka ne
1: domin na san ka sha gwagwarmaya wannan satin kuma musamman akan wannan case din
0: na gaya ma to the case ya kai kotu kam batun daukar lawaya na batun miya na fadi
1: kaga ina amfanin sa
0: to
1: eh kuma idan shugaba bai zo ba za a ce shugaba bai zo ba kuma wannan ba laifin laifin su ne domin wannan ba wai an ce ko wani tashin hankali bane doka ne wanda aka saka kuma muna kira ga dukkan yan arewa masu sana'ai okada a nan garin Ibadan dan Allah a jihar Oyo a kiyaye a bi doka murdin karfe 10 da rabi yayi ba an so a ga dan okada a waje a kiyaye doka idan an kiyaye doka za a zauna lafiya to bari mu je mu dan shakata har yanzu dai shirin namu na nan tafiye domin yau muna so mu yi magana akan sana'a kaga mun tabo sana'a na farko idan muka dawo dai za mu ci gaba

0: To madalla masu sauraro, da fatan kuna jin dadin shirin namu. Za ku iya kiran layin studio mu idan kuna so ku tofa albarkacin bakin ku. Za ku iya kira akan 0961931000 akan 0961931000 ko kuma akan 0913333 sai kuma 0911333 to Shamaki, muna so mu yi magana har yanzu akan sana'a, amma ta fannin da muna so mu dauko shine menene shi, wani shawara zaka ba matasan arewa waɗanda suna nan a nan yankin kudu suna yawo, za a iya ce a turance roaming about, ba aiki, ba sana'a, ba komi, menene wani shawara zaka ba su?
1: To ka san Hausa dai suka ce a tashi, akwai wata waka wadda aka yi wadda muka tashi muna ji, a tashi a yan arewa zaman banza ba namu ne ba. To gaskiya duk inda kake in babu sana'a to wahala dai ke biyo baya, sannan ba a ma yadda da kai ko ta yaya. To da yake kuma yanzu Allah ya albarkaci noma, yan arewa da kace da kai magana da zu a
0: wanda muka karanta labari,
1: gaskiya za a ga mutanen Hausa mu wayanda an dan samu akasi, wasu sun baro gidajen su cikin basu so ba. To kuma dunna manoma ne, kuma sun zo sun dan samu kauyuka sun fake, wasu sun samu rufin asiri. Don akwai wani yaro wanda ya gaya man cewa zai sai da okada din shi shekara bariyar can, yace zai je ya noma. Ni ta mamaki abin, ya je ya sai da abin ga ta noma dankali. Ina gaya ma yanzu yaron yanzu ya zama mai kuɗi, ya dan sai da mashin din ne ga lokacin zai ara 300, ya ji ya sai iri da mi yayi bunga a daji ya sa. To a lokacin da zai ciri aka ya ce mun kusan 3 million ya sai da. To ka gani, to ba abin da ya yi noma a yanzu. To sannan in ka zo can dajin can Oyo, duk ana nema eka ka ce eka 120,000 aka baka kasara. To in sai Allah, in ka tsaya wata uku in ka boye zaka samu
0: mai abin alheri, zaka samu abin alheri, zaka samu na arziki.
1: Sannan kuma duk dai da ko ba ka abin ka san yara, in dai ka zo zaka nemi sana'a, in dai ka tsaya kai lalle ka zo nema, kuma to Allah zai taimaka
0: maka.
1: Za ka ga masu miye sunan yan okada, wasu ai duba mashin din su
0: ba mashinan su bane,
1: to za a je su dauka high purchase suna biya, sai kuma cikin dan kankanin lokaci sai ka ga sun biya
0: sun mallaki ya zama.
1: Wasu kuma waɗanda nake so in jawo mu hankali na cewa ba abinda suke yi iyaka su zauna baya shaye-shaye, to duk kuma wanda bai da aiki kaga abinda zai biyo baya sata
0: sai sata.
1: Sannan in masu zuwa irin hantar kame din nan hukumomi sun je sun shiga su suke nema, dinna ba ka da sana'a yi kuma ba ka da aikin yi, kaga mi zai biyo baya? Dauki dauki. To ina ba da shawara ga waɗannan mutanen da Allah a tahi tsaye, kana yaro kana saurayin ka shekara 20 zuwa 25, kana tsararka ta nema. Yanzu za ka tsaya aka ce yaranci ya nema matsufa, tsufa ciwo lafiya ta nema ma ciwo. To in ka zo ka zan ba ka nema ba ka tsufa ka ga babu
0: ka kwanta ciwo kuma to da me za a yi jinya?
1: To ka gani
0: babu.
1: To in ma ta ka dole in ka dibi wannan dole ka tashi kai nema.
0: To Shamaki, gaskiya shawaran ka magana gaskiya ce. Za ku iya kiran mu akan 0961931000 ko kuma akan 0913333 ko kuma akan 0913333. Gaskiya sana'a abu mai muhimmanci ne, kuma ka san wani abu kaman noma din nan musamman a nan yankin kudu da na lura, ba abin da zaka shuka wai ba zai fita ba, kuma sai ka ga dai an samu daidai dan wanda zai biya bukata.
1: Dalili akwai kasar su kasar su gaskiya tana da abin nan.
0: Akwai taki akwai karfi sosai. Kuma kasa ne wanda
1: bai wadda ba irin mu ba arewa gona dai ka tun kana tun ka taso noma ake ta sallace ba ta da wani abin nan su kuma nan daji ya ka sara su dai so bi za a bar shi to shi yasa ga duk abin da aka sa za ga yazo yayi kyau
0: to
1: a su dai arene ko ba taki ko ba takin zamani za abin aiki zai sha zai kyau
0: to a gurguje dai sarki sai ka ba matasan mu shawara to waɗanda suna zaman banza ba sana'a ba aiki ba komi sai zama akan titi ka gansu ma kaga abin soro sai ka wani shawara zaka ba su
1: to alhamdulillah gaskiya shawara ta zuwa ga waɗannan mutanen din bale ma ka baro kasar ku ko garin ku kace ba ka sana'a walakanci zai biyo baya bale kasar wasu
0: correct
1: to bisa tsakanin da Allah yanzu ma yanayin da ake tsadar ga rayuwa in ba ka da ba mai baka dole ne ba wai ma ka abin ba dole kuma aka zo wurin abin nan gaskiya abin da zai biyo baya walakanci muddin ba ka da sana'a to abinci ma da zaka ci sai ya ma waya to bale ma akwai lalurori irin ta rashin lafiya da sauransu dai to kaga ina ba waɗannan shawara mutane su tashi tsaye su nemi aikin da za su yi domin su kare mutuncinsu
0: to Shamaki mun gode Malam Iliyasu Muhammad Shamakin Arewa na Oliyole Ibadan Southwest da kuma Edo Local Government mun gode kuma muna roko Ubangiji Allah shi kara maka hikima da kuma basira yanda zaka ci gaba a cikin wannan shugabancin wanda muke bada cikiya yar taba muka ce za ku iya kiran Shamaki yanzu mun kusa za mu fita daga studio za ku iya kiransa akan 0903638471 ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti akwai Grace akwai Talent akwai kuma jama'a za ku iya kira na akan 0903069508 za ku iya kira na akan 0903069508 sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu za mu sake kasancewa tare da ku a cikin shiri sai a saurari wakan priest MK Bagi wanda ya yi mata lakabi da kuli wawogi.

Ekaale, iroyin le wa lo n dese ti gbo yin lati ikani Wells Radio 89.3 FM. Ikani kanga agbomagbe to kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate nilu Ibadan. Modupe Ola Sunny ni oniroyin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Are Bola Tinubu yan omo gomina tele ni ipinle Plateau gege bi amugbalegbe pataki agba ni ile ise are. Ijọba apapo ti fe iko Presidential Forest Guards Initiative de ipinle mewa won si se idanileko fun awon asogbo. Gomina Seyi Makinde Olubadan ti ile Ibadan omo yegbe oselu APC won daro ipapoda oloye Lekan Alabi. Ajo eleto idibo yin INEC fi iwe eri Are Tinubu ati Shettima sita saju eto idibo odun 2027. Bayi egbo iroyin ohun lekunrere. Are Bola Tinubu ti yan Yang Jang eni tin se omo gomina tele ni ipinle Plateau iyen Jonah Jang gege bi amugbalegbe pataki agba ni ile ise are. Ikede ohun lo jeyo lati enu igbakeji are Kashim Shettima ninu iwe ikini si ogbeni Jonah Jang loni ti o se ayeye odun 80 to pe lori ipe nibi ti ogbeni Jonah Jang ti ko iwe jade ni ilu Jos iyen ni ipinle Plateau. Ogbeni Shettima lo so siwaju wipe iyansipo ogbeni Yakubu da lori igbekele are ninu ipa ti ogbeni ohun le ko ati lati ko awon eyan mora lati orisirisi eya. Ijọba apapo ti fe iko Presidential

0: Hello, Miss Flora.
1: Asiko tu ya gaje mwa mwalaye.
2: Go. My name is Pastor Fakeye Imane Baba Labiyama. Bo mama binu mi se ndu inu re adun lori omo dojo ale. Ti emi re ba nfe lati dide. Ti emi re ba nfe lati jeun omo. Igbesi akoni ni awon onigbagbo ma ngbe. Bi won se ngbe ni kokatara ni won ma gbe pelu adua. Anna fe omo ko de daki.